edinya obu ha ofili ti sadia emwo bi enanannam ne nipa dua nemu ne hota aye ne hene wo kwa na ne nanu akika bob obu okronpa egya na hohyehye nipa dua no hohyehye ti sadia de meko ebi asa no ofili ti sadia emwo bi enanannam nipa dua obu kwa etime chemicals no react a etime ama pampan kura ade abegina aye utrim foni kiremu ima life na yam fa machine no am fa system nemu na yam flow show system no se de beya ubenya home ade ama okra enna mema kura no masama e mobo tuza bema bi kompreni misisi yame ya metu asintri atwetweme opeso odun so kotret na dwom so na no eno amane afa ne baabi sabi odun so wi a na ebia kam obeba na wudi machine no ebe hwe ne system nemu no ubeha no na chemicals no aman eye ne prostate glands no apega ana concentrate eye urethra no enje be wiase no jisi akwahye no rubber e be wiase no na ama ne mema sam abafo na ye ba sra yakuafo no biko awhwe yade a yakuafo no de ba ni nyina omu nyina yade no e kame akwae se yade baako na machine na yetimi de detect chemicals ne nyoma a ewo ni padua mu no omu beba na wo de machine be fa wo system ni mu no na eduro na yade hye enwura no wo nim se akuafo dodo na no omadwe ye won se sabi eduro ne ye ma enwura enti nipa na wo ye eduro na wo ani abura o ma yate ase se baabi awiase abedu no ye ye dan a sabi ahode no kra ni ho enti yetimi fa se kan no pupu se de natetefo no eyusu no eduro na ye be yusu na emum eduro no ye wuduro to atwere gwo se eye hamfo enti wo se wo ba pen kata hwene na fakata hwene se de be ya de no hwian ko ni paduam na fa wo hwe na se wo machine no ho apaya na wo repair se de be ya eduro no enhwie enwu ho wo nso bo o beba no wo de machine no be fa eye ne nkase ni mu no na ade atotototo na ehye dompeni mu na nyankopon ye se emu ase de be ya kase ne kase no enhwia no wo mbeba no na sa de no na awewe enti eba sa ni sisi ni kotodwe na ya gugro gugro ne mfe na chika se de bia wote ya onata so emu ba hwe ne sa bo ba ha entine na so de sisi e ba ne to ase no na chemical na bo emoja na ache entine mu e ba sa ma emoja no entimi emfro enti magnesium na yakopon sha da ye se de be ya entine mu ba go e ba ye mre e de ama no na fa chemicals na lichi ade no afa ne dunsom ne na gana emopie na the rate ya the two asentri atwetwe no na nantu ayeyire onama aso na mfom so ne nase etime ahyehye no not knowing say say chemicals no and a wo wo mo system no mu and na wo mo bo spray ya wo mfie miensa mfie nan wo bo no katahwene no waso bo an homete obu an na ne machine no wa bomba eduro timi hwie gu no ho an na atade na fo say cham atade no timi ewo eka no ho kopem lo bebo spray na wi o ene o maye se ya na sabi enei ade yade na obo okronpa obeba no de bia wo da pressure duro so ba de machine ba hwe na koma no entine na agye moja ko amene emu ono na chemical na bo moja no e wo entine ti akoma no pompi moja na e kopem a na sabi moja no e ba akoma no so ti bo so akoma no e bo kim wo ye aduma kakra bi na wo brɛ e basa e ma wo develop bia fa no myocarditis e ma moja no kwan entime nko amene anu ti ye besre se obusuani ayale se wo maame wo papa yade bi e ha no bia no ka kire ne se enkwagye abepiemu ewo Ima Life Natural Hair Clinic ewo enkokko new station eti wudru enkokko a wo so kwa enkokko new lorry station station wana bro san kase na wo station wana no ani mu hapɛ wo si abɔ canopy brew ewo abro san na se a canopy brew na se no emba ne ton apotoria ana asanka ewo ho udru wane enton ayo a na se wo ya ayira ye ye adwuma fri adwoda ebepem eye ne memenda o ma hoda na waba ntem in case bia wo pɛ ye number na wo ne atwetwe nkɔm a number wo betimi afrɛ no eye 0 5 4 9 7 0 5 4 9 0 5 2 3 9 7 na wafre na yano atwetwe enkomo ana afre ya besre yenuanom a omoye enwusie ho aduma no yenum se enwusie nko akwanteni chemicals makomako besa 300 mo amototo fish ensa fish no oil bi ewo ho se ototo na oil no sogu ejenum na de enwusie no ebebo efa wo so a
cancer ho dwa enipa FM yade akase enipa FM no dodo na ehwa ne free.